Tine lhamu namtar donghwe gabliya ngul ya chepze nalu ki minna kirkanke namtar ki dunti donghta. Tine u ji ngub che shenpe gabliya min mangpe ramgyor che ti donghwe gdo. Teta bu jenun ki namba jen ki jitu yang nam tupur ye ti neti pe namtar ki yang ju ti soor je gwe bata. Jazi ki neti namba je gwe be ma che. Jadu Sibda ki Chubu ma se, Tienan ki Nyokzin Chinsu ki Chade ya Guze pe, Chibu Nye Wadar ki Ramgyo Yine Che Guwido. Da Lamu Chabkir Tata, Ngabu Ngil ya Do Guwidi, Ngali ya Yuku Jigdung Ta, Ngidung, Gidung Ta, Pertung, Tadung Sibda, Tine Kendi Ta, Turti, Chete Sibda, Tepchen Ta, Tipchung, Tipchung Sibso, Lakbe Nyushu Ta, Buki zhu zhu tia liya, kang zhu ta, qi zhu, ta zhu, xiu qin zhu wu su, xi su, ye qiu gu du.

sankun lanji la lagji na ne korsong ho jibsang sonam topjil la je ji tan da marmi kong a kang ga chat da phwa la na ta ba kong ge thje kong ba zu sha korsong li ge jem za ta mar chong ta bi

0: zamayinbar, tuzuliya cunzin chi xebanin, dashirgi nangtunla togur chagiru gyurugubamasi. Chukuya luzetan, bilo, lakshigi soli. Chawan minbegi beri so, didangki chedab chedi, nunshu chungtu donggu tiela, chidun chi kwezi songsha. Ta nidu yin suna, gyagab chachin shungtun kangso, disi nga yi nyamzhi tola yikja chamni. Aya yi, jasu minna jengi nyamgui xebshu ceten to donga ta. Jasu minna jengi nyamgui xebshu kodun chigengi, narama sunbi chiba ya, doksu ki nyanyi ta, doksu santa so, doksu ki zato chibi xebshu kodun chimi chokbi langchi dun yoshi. Changshar gibi lopshin, sitim loplingi kikenshi mwa xunpa, liang jiu ye yi. Dagu todam di zengi, sisin chechu ta, yidun chechu chishu chiru dangni, xibshir tenpib ki wengen ma zhuba ta, Lugu rengshin ki nangtun yangyang tuybi ledi la, jige ki nangtun shibshir chegui la, chebu genji tunju chizui la yang, shibshir che ni, zhungzi ni nguyongguo che ta, gyurim gago, netun tunji ki genji zeshir che ki kagdum lamsu shik che gyur ya, gundi donggui che suna xia. Lo, singa namzo, ta tirin ki zhungyang longchin nyanji ji kib le gu, pyo ke longchin ki tirin ki lingxi li zin shu sam ta xia yin, lingke shu ten xia gu.
1: Tomlam di to la ya, mi xian da ki kenyi yu pa tong wa yin na, ngay ya ra zhungyang che ji, kenyi lu gam nang lo la ya, lu gu yin. Ngay ama la kong, kur yu la ya zang da nang gan chi shi, yin da ra to rin chu du xi ba da ya ra xing ji, cha le nang gu chu gu shi. Ji li chu ki lang bu di to la ya, Nindara keji chudu juzam nanggu bata, kenyi gyama shibja zam zangcha nanggu giyo shi. Nye amala kongni kuryu laya sungyub nanggen soba shikshi, niman namla shazi laya chakjal lungzu kanda kanda chenne le nganzo yu chonggir dili zangda nanggu yo shi.
2: Amala kamsang.
3: Kiran cesi ga tigen, legdi gale dosu yo shi. Inele tabaliya lo juzha kashi legdi rang che zang, tanda legdi ya zidong chiru chiru chugi.
4: Acha. 기린능치 기란 처 망쳐나
5: 지도 당당승계 코르류 승교소바 퀴기슈
6: 응음지다 변유기 겐베 게스비지
7: 조르초탄 긴냥기 촉베 지주 호규
6: 다나독지 투미 케주나웨 윤괴사토
7: 양신 파드미원베 장조사탕
6: 토신 지차베 초베 사토
7: 메게 유주코르웨 리체
6: 메게 유주코르웨 리체

0: sanay tige tui cui cui ju ni zan yum zhenpa dun ca xi gyam ni. Kali chong kir ki zu zhu mangbur nun zi cip jin po bata, chong mi ka ji za zha ngang ka zhim cha gui ki yu. Sar gui bi, gui zhi qi yu tan ta mi rin wui du kan ki guan zham tu. Ni zun ta gu si bu tin sin bata, zu zhu ngui bu ka ji ki kya ngui su ki sup ngui se tui bu yu ba tong yu. Sa yum gyab ji di kui ki gu chi ta, tang lan bi, ren gui nga, mi nang gui long chi di kui ji ling tu, ni gab gui ji qi yu zu ni. Ri si kim tu lo ta chi wui, nui zi po bi mang cu le, sa jia ta, tong chu, ni gab du ni so ku tun chi yu. Gui ji qi yu ki le tu mi na, ba li la yi sar gui ba. Mi nga ar gui ji qi yu tu, mi sum ge zam yu ya, chang ge ti gyun chi mi ba mang tu zho xin tu. Kangla xin na, nui zu po bi mang cu sa ba, jik ju ni tu nga yung gu yu ji ngu zhu chi yu. Ni gab ki gui ji qi yu tu, ngui le nam gyun ki, du tun sum, kuo tun chi gu, lar su chi yu. Ba li la yi, nin ti kong zi ni, si shu ma yin bi jik zu xi ki ge sun. Ti nan cha xa tang lang xa. ngo tse se me ri so do tang lan be te tong bu xin ta xin do ning me ni ko su ne gui zhe qi yu ki nu zu po be mang cuo le gui yu se dong tie min de chang ma ne de ga chu ju ge ni kang li tu gu yu ji xie yu bu xi pin cun zhong zhen qi be cha ju ti se ji ge to ne cun la san ni ti ge di gui ki chu mi ren gui ngan xian de ge be quan qie ta sa zhe min zhe so ngo so gui zhe qi yu ki ji gu to du lin qie ji gui gu dar gu xie kya xin yu bishi. Tang lang ba, mo ni ka jin ti wei no yi. Ma xie qie na, mi do gu zi tan zhuwa yu bi le ge qi kien xie yin. Wen gyan san yung gyab ji, ren gu ngan tang lang xie bishu na xiu yu. Kuan ki nui ci dun tu, su ne dian mu de di du mi zhong wan. Tang lang xie bishu gu, nui zi po bi bun da rong ram tu bi zhuwa yu ji din yu. San ne ti gar cua gen ni lo sum ju lang zam song wei di kui ki gu qi. Ao du ni si sar gui ba. Sanay tige di kui ki, ngun so gui bie ni cui si lui tu hu da dong a ta. Nui zu po bie mang cuo gi, ngang zha ki sim kam si lui tu dong xing yu ya. Tui cang zhi zhi xing, dui ken mi cha, si bsi rci ba ta. Zuk zhu ngui bor, nui zu po bie ni cui le jie bo qi ba. Chung mi kim tu lu tu mi so gi, le tuan ka se so jie ni, ngar xin si xiong ti cheng ki zhuang zham le din gui xie din yu. Chung mi, si fu an ti si ta, chu gu ni ki, Nei gab ki gui zhi qi yu tu cian mu tang bu ti ge yu. Kuo mu, nga rang le te tong chu gu su gu yu bie, nguan le dian jia ki du ne xik cui gui gu du ji xie yu. Ming ar, kuo mu chuo jing ne si shun ki gui zhi gu xiu le, chuo xin xin ne reng yi ki kang bu le yu che zhi qi xin yu bu xi. Di gui nan pin cun rong ram qi bie, zi sim gi. Xi fu an ti si le, nyong cu shi zimu chung yu. Kuan ki, ngan su ka li mi nam du rui tang ying rui qian bu yu la. Ngan su di kui di ha jang tuin zhi tang qiam zi qian bu yu. Ke di mi xie le gang e che ci ngan su rog ram qi nye ri ji din yu. Ne gab gui zhi qi yu tu nui zi po ji ki cua ta tong bie di lar su qiu mi gya. Ku ri ri tang ren gui ngan xian di piu wei ngui su ri ri. Cu ju dang e din bi du tuin ri ri jie yu bi wang ki mi nam ki cua lar su keng tup qi xin yu bishin. Sanay tige tui cui dawa gibi cui ju nying ki guang mo, Turki cui cuo ki, Kurdi sobe dan ki chak shu mi ba suwa ta, ti kung min nam ji cuo su gya lo chi bi gori ki chim cha le chun cham chung yu. Ti mi yun ni, ni wei lo xie xin, Turki si shun ki gun di dan wei, si di pi rim ti chep si ki chuo gu zam ni, chim ki nu ba den bi la da lam zui xik du kyor kyo ti shi. Kurdi sobe dan ni, jilu chek tong gup ge tun ju tun gu lor zu xin. Chek shu le di ne Turki ta, Ira, Irin, Siriya ji ki san cham su yu bi, Kurdi mi ri du du kui tu, rang zin ki kub jik zu gyur zui lin qi xin yu dup. Turki si shun ki, ti ji gui zan zu ki che su ju yu. Long xip ju lang zam ki rin le zan zu ti ta, Turki war cha bui dung tu, ting man chun di, mi chi lang zam ki ci su xur yu. Ming ar, Kurdi sobe dan ki chak jie min na zu wu, Ira nga kong ki cheng gui ta. Turki ta yiren ta dab zhi wei zhi kui tu nei yu. Qatar qi lin seng gyu le kong ki cui ba qe ba shi bu yin na. Ming an se kui ti le Kurdi sobe dan ki tui mi nye don ne nga don zam yu ba cui ba qi ge yu ka. Si bu zhe chang ge da da jik zi lin qi ga wa yin. Turki cui cuo ki chun cham chung wei chim cha ti na. tuncin zhungni yue jing. Cepqi cha ju ni zuo na xu mi bie ku di sobe dan ki rinpa ma wei kongmin nam. Ke di cha gen tan tunci ira qing gui ki din xin ni tur kir qi lo qi cho. Wen gan chim cha di tan da zun ju qi yu bie. O zi lan ta zeng zu ti rinpa to wei wu qi. Ti xin ci zun ki chim jie po yu bata ni qi ji wei kongmin jie le kia gui mi. Timcha di ngun su la da che gyu ngun ju cha kin zu wun ni. Ku di su bie dan ki, zeng zu mi bu suwa ta, cun cha zi ju che gyu ti yin la. Di yu li kong ki, cha che cho bu mi bu su wei gyu rim le duk xip che gyu ta. Qi mi da gui lam su gyu ni ji tu li tun ka bi gyu shi. Di ta ni, ki rang ki su jo ding yu.
1: Ba si gang ki zeng ni ang da di xie bi ne, gyu ji tun yu ta, xip xir ki che jin se bu tong tu bie, lo di bu nang chuo.
2: 前屋对战吧，擦糖啊，这农场军兵呢？地摊里啊，偏多有些。地摊里，既然去小布奥多月，谢了这边这里啊，恐怕加百不人了，此人落地用途不止。那个朱队长把刚过的兄弟呢，吕军用外马车看多呀，让国人改变你这里越土个的。地摊里，既然去恰南月，看你一娃去呢，天公养家的偏绝动土。
0: 地摊里，
2: 去中国，俺做草莓，俺们都送过去。

Dena lemtsin nang tomar kodik shio pa na, palawa sukur tangdik lagni tang nang la si, shang tang shtola shi pa dien bi, sangan chukpo tsi nyang hong suwi w darsar njorm hon.

rezang tuplen ji deng lim tsin ji de la yin kam der nga chi chen nam la glor zong ji lang ni tong lo la shi wo che rang pha mi no ro yin shi ba de gur chi ba dang chap ji che che kar kali de tang tang sha lam chu yong yi da ki mon den nyang ni sa

Shemabasanla kongi lhemi ki gyurgu tang kesang tuye dayanla tenpe trinzor ki sampa saman tenpe lushi kangchung zebra chengen ki shabshi shibati. Pyunchung ki sinchura riksum sote cheche tang liki pyungen ki yu chola nyenpe nga tang zebe cikla tenne duil pyuyube nganam tsui kyang lungdin ki lerim diki yu cheba chen soya gajinchi shishukun. Lezengi judu nganan zul hendu ina poyula jangbe myndun sangbu tsunbe lushi shidun ki alhasa shibati senandu.

0: Sengenji siamla, yuanmingqing jirabgab pyoje Beijing dang Burrito ni ngombe merinji ji loju rolim chongzhu gabhiwa sasaran gochukbe gote yuyi. Tenda jebe cichunyi, zhongkumemang lopchen jikab lomling nubju loju geyi kimchuk sotang. Pyo rangyong zhong nabe songjob teni nainan guan nabe kanki tumonto zonye jebe yuanmingqing jirabgabje poik Beijing dang Burrito ni ngombe mrik jengji loju zhuling chongdu gabhiba lhasar gochubari. Hido chungwa hingna gamdi zhuling chongdu tuyni niyin hing zhudan zhu damki tang dekhin jayik tang puyike che tong chora zubatang. Nang tuan la puyike nabbe rignu jengji ligrik tang pyoje ndibri changdi chen tuanjirwa. Pyonjong ji loju himchuk dekhin puyike tenjo tang loju ji yiksa sabja bari doring yike kērg māngbō sāng yī tsō tsūyō mā sī. Rīng nī hūyā kī kīmchū chū, mē tāp rīng nī tāng, sāng kām chā chī yī lā tē sō, chāng yī chīng kī chā tāp sār bā chū bā tō kū yā chē yū. Tsō hūk tū mī chū, pō yī bē nīng tāng, dī yū rīng nī hūyā nī, zhōng hē hī bē nā mā hī chī kī pī rīm lā, hī tō chī bē, chē yī kī rī kī yī bē, mē rī kā kī, tū mō tō zhōng gu lō chū tsō mā tāng, tui mōntō zhōnghē rīngē sātū jībē lō jū jē tuan tēn ngō bārā pēntō yō bā tāng tsōng tū zhōnghē pīchōng sō jūn rīngē sōng jōng jūn jēn tāng rōnghā mērī jī tūn tsō bā chā bā tāng pē jē jē lō jū kīm chūk tīng sāb tū tōng hā rōnghā mērī tui mō lā ngā wē sāng bē kīm kī chūn bā jē lā pēn yō tuan yīng tēn yō bē ngō jē shī jī yō sāng lā jī tīng tī hir kāng sāb sāng mē lē tēn hī sā mā yīng gūn yī nē mōn tū ngā tsō chī nām jē lē tēn hī ngā sāng chok nā jir kā shī jū yīng
1: jikyun chokbe dushi tenpor zu
2: gyangkyun lungpu sabara bebe kyun
3: senkyen henge gukhamsang shamle jikyun chokbe dushi tenpor zu gyangkyun lungpu sabara bebe kyun jibe chidi li chen shugyi tingdi li chen na Jokzi dinki, miri tunji ki, samasi changje dunju dunju rinki, gyabu miri barki, zewa shibashi tang. Tine, losim jiktu nga, longa tubju lhazam ki, zewa gyang shibashi shugyu yinbe. Henge ne, tu hulu nga, sengyu rewa yu. Nguyla jokzi dinki, miri tunji ki, samasi bati senro na.
4: ཁྱི Lodar pyo ki losar tsi ji nyi, nang ma lang kwa ni chongzu ti nyi chukzi pyo bol gyu gyu yu. Ti nyi chongzu yong ki, tui zang gya tang, ju mi dun ki, mi cha nga ki dun ju dun du yu ba cang me, cha wa jik zung si du gyu yu ba di. Cang ma nyam tu, gwa gwa tu di di, tu shib yu wa tang. Tse so wa ji, chi ji chup chup ki le la ju ni, losar ki ri gu tang. Dang la kui gul shu lu, cang ma sa jo ding ki, xim se ki nang ni, nguan bar chi gyu yu. Kala zhou ni yu ba di, ji ni, qi tu yin ba tang, xian xi ni, tong chu yin, qi tu ni, dian tar chong zu kwa nar yu bie tu bu xi yin xin. San ne di pui chu mar bui chu xin nang tu, chu tang ca. Pui do, qiang jie lu ni, xia ji nie ji, ni ni bie xiao bar chu xip yu ni, tie do di par ca sui di. Ti gang le chi yi, zi mo lu ki, ra ju de bui ri mo, qia ji gui ni, nui qie nang zhou wa xin xin. Tong chu ni, Nyunga dung ni, zui ji mar ta, nyam dung wu ni, ti gang la nor ki, guo shi lu di, chu yi, ti bur zo wa xing shi. Xing se ti ni nyam to long su ju ba, ni chong zu yong ki, sui chi cha ge shu yin bishi. Chong zu di xi u yun su nam tun chub ki, do che ti yung kung ni, chik dong gu bi ngab zu lu par, kung di cho. Lo ti mang di jo ge bi gya cui ngui li, to zi mi nga dung hak zam, yu bi ri wo. Xiar kong le gyam ni, dian tar chong zur jia du che bishi. Bui ma cu, ren gui ngan chung mi cor xing ka nga ro ta, nu lu cor ro che di chung mi ta, nyam se nyam tong ta, nyam tu ngen zui chi gyu. Pyoge losar shawe nintil, mangma nam nyamtu, dene rangla niki, sube chido ta, tungju ti nyamtu longju che xing. Gajue gweja zilung gwen tukyo. Tui ti ne sung, sama ti ni le, miri tunji ki, sama si be ming si chungwa si, ji ngoju che psi. Dang long nga zi lun be, dang yun gen zhe ba dian chu gen ni, sui nyam bu be lu gyu ti, ngoy su gyu nyong ken ta, gyun zin chi gen si si. Lo chung du su, kong chen dang ki, xing chen ki ni chi ti, yar lang ching zhu to ba mik tong leng xin chung ji. Kong ki dang lan xiong ni, kong chen dang ki ji su, zhang be puk du ni wa si. Tu rup kong me, lo rup dun chu be nang. Zong ti, yong su gi gen ni shu lak zam le mi ba ta. Kong ki, reng gui ngang gen zhi kul ni, den tar chong zui mi shi lop zhar, lop su lop chi ki, cha wa tang du lang. Kong ki, sim gui ti be ngang, gup ti du mang di jok ge ba. Xia kong le gyab tui nye ba pe bong di do chi ku lo che be. Bong di kong le kang chi guo be mik xin xi jing ba si. Mik xin ti nang mi to da par sum tu nyar ca che yu jing. Tien ni, gab ti du mang mang war ki za zi sab shu ki bang bu si ri ji xie. Tui zi zho yu xin. Mi ri tun ji ki sa ma so dang ti xiu nu cu mu tui gun zin chi xin yu ba ta. Tu dun pi ge ki sa ji gu qie dip zhor yang sa ne ti dian mang cho ki cho we pu yur ta cho ni yu. Ben dian chu ge ki lo ni su zhe sum le li be ca mo yun dian wang mo hai ne li shi lak zhe lu li ne tuan ji pe yu tu lo ni zong zhong ki de gyab gong si. Le ge qi xin yu ba ta kong mo lo chung du ni qi du ta tong zhu la. Gu nga se be gin ki sa ma ti ni so we lak zhe kong du chu yu ba si. Yun dian wang mui zung dang xik xin ngan se ki cho war gyu do qin zui lin wa di. Nga ma cha gin xian bie, tong zui nang le mang qi wa le pu yin ba li. Xia dor nyung nyung si, ta cha mi chang me cho wa chu bu cha zang. Cak xin ni se ki gyu chi zo ur gyu yu. Ngan cui ta dong ting rip ki cho wa dar, ti nang le su bian ta. Ji qin, cai sui nam yang zong so gyu ni cho wa xin bu yung wa qi gyu yu. Wen gyang se ki, me na pu sum cho bu ka cui cha gyang. Qi du ta tong zhu yi suo zhe gu jin ge ti du ma di zhu gu bie luo bu neng xin gun chong qi ge yu ji xie bu shi yun dian wang mei ming nan mi ji tun ji ki sa ma suo wei lak zhe ti ni pe yu ki ye tu mi zhong bie chen xi xi yin la tie wei ni ba tu song zhong qi gu bie san bie zhe dong xi jia yin ba tong ge yu dian da chong zui gu du ti ji ji chuo wa jin pa chuo wa le dian ne qi ge mi jia qi le Kuei nyong bie a dam lam ti tui zang cang me guan zham tu ding yu ba ta. Chong zu yong ki, chong mi du kang ki nyong gyur gyur gui li zhu chung ni. Chu guo kang to ta, ken dian zi gen ki pui kang ki nang ba nying chi bur gyur yu. Chong mi ti wei ma wa ri ku ni tuan di ha sa tan cham du. Hu bi so su, le nir chong ye chi bar gyur bie, ngui ku ji dik di tu gyur yu bshi. Chong zui zham tu. Fu jing ki, rup chun che be, bianbar zong ki, lu gyu jing ni xiam dun kang ti, jilu ni dong gya mi ni shu, zang lu da gu bar li chuk chung wa xing shi. Jim ka na na wu rin wu ning ba ta, qing gi rup ki, dak chang to, xiar kong, lian na lam ki, gya pu nyam ji ki, mi sim gui wei dem gu, gui yu ba ta. Lu gyu ki bar si ta, nguan chung jim dun ki, mak di chok ge ba pyo du gu ba ta. Bianbar jing zhui ta, zub zhun qi bie, ji dan min bie, lo da gyar tu gui yu ba so, na ti ni ta. Xi cha ni gi to ni, yu long ti ca long gi chen xi, cha zang du niar qie yu bshi. Yu guo wa ma wei, tu zi li bzim xi. Yu guo wa min yu wa xi ne ti kar da guo tu, yung gi yu ba ta. Tien wen mang mang lak dang ji ni, gak zhui ga si ta, za wo cu ni, zub zhun qi bie, dem gu ti. Xiar kong, le long bu gu, mi ti wei, ma wei na war tu xin, yu bshi. 创作家对来团属家庭入

왜 류 이링키 사괴발 괴기 로사차 림신 총주 리치바 참모 투미 정킴토 칼라사와 덴지슈와타 콘츠 랑키 퍼유키 켄덴 체수니 참마 토와 뇽토 주기 유지시 콘키 모투니 타제 덴다 총조 차샤나 민남 튠지 치신 주시타 개와 지양 미징 사초 니진 강살 깨자 주비 첨든 총조 시도 둘 유지 주비시 퇴신러 미지말 항랑도 치니 랑주 겹에 치토리 지심 투와타 자코 난키 통주니 랑바 차섭섭추 장제 듄주 튠주 미육 잠나 대신 거티드 막디 쪼게바 강갸게니 용웨 송예티 나스니 세토키 루규 제시 이시 남토크시 원갸 치동 국경 업주로니 당용웨 투미 세기 지심티 미접 카세기 랑추 로다게디 나신 시장나 덴달 총주 투장 창마를 켜유바마세 모투 마원키 로디에 콤주 단두니 치시 발미냥발 네시토 AI 투미년주 투접사변 고차 헨게 꾼캄상 나니 미터지 느키 년준바 AI 점이 기라니 년년주 슈벨리 체세도르가스 생켄 헨게 샴라 로심 직퇴가 롱어 축출 하점키 저와 강시바 티세로나 다둔벌 신장 후규키 니우의 남발자 신장 하틴 총기 니덕기 누규 머구 카마 봉디 컹송기 갈세 낭토 모송야 머심비 송의 시도 깨딥체비 마멜 로도 뿜타 냠발기 유브시 뿜타 유미츠 류복군리 유마갸시 유바타 gale kape ngui chu tipa sala phungya gawe gwe ta thaksin thu thaksin yupsi chik lo sem thumbe singkha nyam tu da ba nanin tha chwe la sa cha thini sa kwe ji yin ba su si ki yi la chen nu sa sin tong ba lu na lo phang gwe ba si si wen kya ngwa ne dip du pe ma chol ka nge mang bu che gu chu lo tha nye tong lu chi ki ki po sa thi chu kim thu le ga thin cha chi nyung mi sa ting che kha chwe lo gwe ba tha chu chi dar tong gwe ba Sābīn chītār tī guibā sō, sūshī kī sīm nāng lā tīng chū kāng yāng mī. Nē chū tī, jīli kāshē sār nē bē tūr shā lā chōng dē tū kīp dū. Cī kāng shīng, sā shīng tā bē ābū tū rā, hō mē sō, bā gu sūm tū sū mī tī pār gū nē, jīng chū mā kī tān chām sūm wā gā lē kā bū yū bē, sā shīng tī bē lē gā tī ngān chū kōng chō lō gu xī xie bā shī. Gūn bā shī būr, yū mī kāng chī kī mā gār nāng kī kāng chāng wā tō bē nē, Sābīn kādū dī guibā tā, lū chī dār gyā guibā tī. Bākū sūm kī, cī gāng shīng, sāshīn dī wē nyam yōng tā, tāp shī cāng mā tāṃ jīng bā chō lōb shī. Sāshīn nī, mā bōng kī yīn bā tā, lāk zē nī, yū mī chū yīn, ngui chū nī, nyam tū shū wā shī shī. Bē mā chū, sāshīn tīr, sīm tūn sāshīn shī bē mīng shī dāb shī. Hē mī zē wā tī nī, nīn jī nī lā sā bā shī mī. Bōng dī dī gār zōng nī, lō chū dā kā shē sōng wā tā. Yumi tsui ngasa ni bai ma cho rang ki bunchi le zi xin yu. Ta cha bongdi kunggang chong zul, rog dior che ni changmar gore na kentien lo do dip dan lum ni gore chungu ti bo par gore si du yu wo che yu. Di lu da wo chu bar ni ta, gun zul lo li qingpo chung wa ta. Cho do sabo tun ji, bai ma cui, cha wo tangpo ni tong ji yakbo yom ni e gu sum ki kim tu gi wa shi. Mang mi ri yan hei yi, sa xin ni ngan cui yin ya. Tab xin ni, kyun tsui tuan bihin. Zhu zhi di ma xin ni, chang me zhi ji xie. Yu mi tsui, tang lin ma che gya, tam jing ba tsui, zhu zhi ti gar xia ni qin bu shi. Chu du xin ji, mang mang tsui, yang gyal ma me lo do, de bu shi. Mi dun ki, jeng yu ti ni sim tuan se xin to ki, re wa sa bu xik shi. Ni, ma gar nang tu, chong ra go chi wa. Re sa bian bie chi tu li du ma gar ki, go re nang ki, tang jin chung chung ti, lo sa dong wa ta. Zawar chukja bebu yubba tini bongdi chi nga chokjian jebe ma gar ki chongra yimbashi. Chongra tini, ma bwe mu sha jang me me ti ming ki dian changbashi shi. Kwan ki gyun tu yumi tsui dar ka ta, ka su ma bwe bwe chi dar li gyan. Lam tak rinwe chong ka wa ta chong tu gyan, rin kong tobo ra gmi ba. Ta dung ngop tse nyo war, tak rin chong gi tu jo gui ba so le kang ra chi ba tu gup. Chongra ma gar nang tu dian ji shu we chi. Kong ki, si shun tan chong du ki sar tingwa yung ni, sa cha tun jor che di tun da ti, u zu ta ki che ni, lik zhub che bishi. Ta cha ngok che sui ba ta, luk shi sing ma. Pa lik so bui ma ki, kang bei nying zha.

0: yorwa. Shini le tsepa miyana le tsep che yu ki midi chongba. Ngani le tsepa miyana le tsep che yu ki mi yinbi chimi tan chimi minbi zanzu njukjiwa jeri shala. Chazanya le tsep che yu ki midi chongbi yina ngakju le tsep njukjiwa yinbi le tsepi ngarishin ngakju le tsep ki chaju pecho mintula.
1: Nonsi.
0: Da yini le tsep che yu ki midi chongbi chali ya shamsi ki nizu cheshi yubi yina ngakju le tsepi biewe le tsep chaju liya nubitiba tindiri shala. Jine le tsep che yu ki mi chongba xie me la xie yang mi si ba. Nine le tsep che yu ki mi xun zin bi ke len top yu ba. Sumne wangur yi ki na lo liya le tsep ki tuan zin drup sin ji le tsep chi wan juk ji wu yin ba se bar gui ba. Xine le tsep che yu ki mi ma zhong kong le tsep cha ju bi sin ba tan. Le tsep che yu ki mi xun zin bi ki ben ki che du mu tu le tsep chi ba jie ri xia la.
1: Nonsi. Sengel hinke, tirinki gungju tan timlo siwe le zhen shun tsam daga shek yin.
0: Siamla hinke ne mu tu ne ndiga le gunggi chiri le zhen shen daka nam san ro na.
2: Pomo, tirin rangi amla liya gejin angja ji suro che yek du zui a yu.
3: Nga chilo liya nyam tsum chaga le yu, di ca suna cha ro si yu gu a. Nga da pa ma nyi kore chiga na li de yu ne, nga zui pa le tu ki ke pa yu be su ra shidu.
4: Amla, kiran liya cha mu gyumba mara ba.
5: Amin chabu gebji, nimi kashi chinsu. Ine rang simze chen yu samje, rali lami.
4: Nga da pa mni, chongir chi na yu ne. Ngan zui bali ya, tuyuk kebara, nimi kashi yubi na wadu.
6: Pa ma tang digi nyamju chi bari. Tuyuk kebara, kene yung.
7: Amla, kiran shabu gebdu, nye nyen to sui cho.
6: Ngan zu nangmi nyamzum chi bari. Tuyuk kebara, kene yung.
3: Ba la da amla ni, shun su tuyuk dobsio.
6: Hamar jiang de ziwa de tui ge ke ba de ke ne yong
4: ba la dam la ma zu sa men lo yong yi
8: bo la bo la